Muna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleva wasu o sol makosa lada. Yo.